0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Tagalog.
2: Mayroong tamang serbisyo, mayroong tamang impormasyon, ngunit hindi ito laging nahanap ng ating komunidad. Pinabago ito ng Diverse Abilities, isang libreng multicultural na plataforma para sa mga serbisyo, impormasyon, mga kaganapan at komunidad. Lahat sa sarili mong wika, sumali ng libre ngayong buwan para sa pagkakataong manalo ng 50 dolyar na Westfield Voucher. Diverse Abilities para sa ating lahat. Tumawag sa 1-300-013-727 o bisitain ang 3ZZZ.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Tuklasin ang makulay na bagong eksibisyon sa Science Works. Color, see the world in a new light. Suriin ang mga kumikinang na mineral, mga optical ilusyon, at mga hands-on na eksperimentong babagay sa mga batang mausisa at sa mga nakakatandang mahiling maglaro. Masdan ang kulay. Maglaro gamit ang liwanag. Mamangha. Bukas na ngayon sa Science Works. Bumili ng tiket sa museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Handa ka ba sa sakuna? Nakikipagtulungan ang Australia Post sa Australian Red Cross para tulungan ka maghanda sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang ilang sinting hakbang ngayon ay maaaring makagawa ng malaking pagkakaiba bukas. Bisitahan ang redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Every culture,
0: every voice,
5: every day.
0: 3ZZZ.
6: Ang susunod na programa ay sa

0: Siyempre mga kaibigan, alas 3 na naman po ng hapon, araw ng Miyerkules at petsa ano na ba ngayon? Petsa 9 ng buwan ng Setyembre, nagbabalik pang inyong lingkod Tito A at kasama si Brian. Good afternoon sa lahat ng mga tagapakinig dito sa Melbourne, Australia at saan man dako ng mundo. Ang mga Pilipino ay nandyan para makinig at mag-antabay sa ating programa dito sa Melbourne. Hoy Pinoy Radio sa 92.3 FM sa talapihitan ng inyong mga radyo. Brian, good afternoon!
1: Yes, hello, hello, hello. Good afternoon, Australia. Maganda nga po, Pilipinas. At hello, world! Narito naman po tayo sa isang namang oras ng tugtugan, kwentuhan at tawanan dito sa
2: Hoy Pinoy! Pinoy!

Bago ang lahat, gusto ko munang batinan happy birthday si Mary Fran Soriano at Frances Ann Buzeron ng Magaraw Kamarinuson, membro o achiever ng JCFI. Batch 77 ng Calabanga High School. Nandiyan na siyempre si Imelda, si Jing, si Eden, si Av, si Cerse, si Buddy. Good afternoon to you. Maray na hapon sa endo ka po.

0: gayon din yung mga kababayan natin na nag-antabay dyan sa Valenzuela, no? Sa city ng Valenzuela, kung saan ay binaha na naman tayo at kanselado na naman ang mga paaralan ngayon, Brian. Ano masasabi mo sa mga nangyayaring pagbaba sa Pilipinas?
1: Hindi masaya.
0: Hindi masaya, no? Pero nakikita ko sa internet yung mga bata sa YouTube, no? Saya-saya nila na yes. Lalampisaw sa baha.
1: Sabi nga lang nakasanayan na, kaya nakasanayan. Wala tayong magagawa, so i-enjoy na
0: pero
1: lang.
0: Pero walang nakakasanayan ang leptospirosis.
1: Of course.
0: Alam mo ba, pinakamataas na bilang ng naapektuhan ng baha ng leptospirosis ngayon taon. Oo. At saka doon naman sa Naga, hindi lang leptospirosis, kundi dengue naman. Siyempre, pag alam mo naman yung mga lamok,
1: pagbaha, yeah.
0: Ang saya-saya ng mga lamok. Correct. Doon naman, pag masaya sila, dumarami ang bilang.
1: Correct. No? At saka siyempre, pagkabaha, condense ang mga tao sa isang lugar lang. Kasi limbawa, lubog yung baba mo, di nandun lang kayo sa taas.
0: Totoo yun. Totoo
1: kasama
0: yun.
1: Nyo rin yung mga lamok.
0: Totoo yun. Unless siguro ang bahay mo nasa 28th floor, wala na makakaakit na lamok. Meron pa ba?
1: Baka mag-elevator.
0: Baka mag- yun lang. Pag nag-elevator, wala tayong magagawa.
1: Wala tayong magagawa. Sasama yan.
0: Pero yung ihi ng daga, nasa baba.
1: Nasa baha.
0: Yes. At yun po, mga kaibigan, ang kumbaga, ang cause ng leptospirosis.
1: Correct.
0: Kaya dun sa mga lumulusob sa baha, alam naman natin na pag may sugat, pwede kayo maapektuhan. Huwag po tayong magpakakampante na hindi ako tatamaan yan. Libre naman po ang gamot. Bakit po hindi tayo pumunta sa mga centers?
1: Yes.
0: Diba? At nasa center, pag limang gamot daw kailangan araw-araw. For consecutive days.
1: Wow.
0: Pag may sintomas ka na, gaya ng lagnat, no? At pangangati ng katawan mo dito sa may paa, huwag po natin baliwalain yan. Gusto ko munang patina ng aking kapatid Grace Muhi. Hello, hello, hello po dyan sa Marinduque, sa napakagandang resort na Gracias Beach Resort. At gusto ko lang patiin ng good afternoon shoutout kay Jeffrey Carino, Deliva Cardenio George, at siyempre si, sino ba to? Meron na si Eric Escobar. Good afternoon to you, son.
1: Hello, hello, Eric.
0: At saka si Justin Bautista. Good afternoon. Ayan, yung mga loved ones mo.
1: Ay, syempre, first of all, binabati ko ang aking father-in-law.
0: Oh.
1: Birthday niya.
0: Wow, happy yeah, birthday po.
1: Mag-celebrate siya ng birthday.
0: Ilang taon na ba
1: Friday.
0: This coming Friday?
1: This coming Friday.
0: Wow, very good. Yeah. May you have more birthdays to come po.
1: More candles to blow, yes.
0: Ayan, more candles. Eh, paano kung tambakin na kung kahit na 30 years ago palang lagay mo na 50 para more candles.
1: Para maraming candles, no?
0: Oo, no? Good afternoon din kay Brad Sancho San Diego na nandyan pa rin sa Marinduque at nag-aayos. Napakaganda ng ginawa niyang improvement dun sa resort nila.
1: Wow.
0: Barang araw, makakarating din ako dyan. Of course, 9 na minuto makalipas pa ang ikatatlo na hapon dito pa rin sa 92.3 FM 3000 doon sa mga tinatamaan pa ng ulan, ano? Huwag kayong aalis dahil meron tayong awitin dito na Raining in Manila by Lola Amor, pero maya-maya lang meron tayong bisita na musikero, singer-songwriter na taga dito sa Melbourne. Huwag kayong aalis, huwag po kayong kakalas dahil maya-maya lang mapaparinig natin ang interview with Miho.

0: yung sinasabi natin na awitin ng Lola Moore na nagdala sa atin ng oras na 13 minuto makalipas po ikatatlo ng hapon dito pa rin sa 3ZZZ 92.3 FM. At siyempre, Brian, gaya ng sabi ko kanina, meron tayong bisita ngayon na taga-East sa... Ano ba yung Hampton Park ba?
1: Endeavor Hills.
0: Endeavor Hills.
1: Yes.
0: Isang ano yan? Hampton Park, Endeavor
1: Hills? It's in Hills. The Casey area.
0: Casey area. Yes. Correct. Tayo kasi west, sila east.
2: Yeah.
1: I was formerly a western suburb as
0: correct,
1: well.
0: Correct.
2: And syempre, friend din natin yung isa sa mga counselors ng KC, si Jennifer, si Counselor Jen Dizon.
0: Yeah. Oh, yes. Okay. Anyway, mga kaibigan, meron tayong bisita gaya ng sabi ko sa iyo. Magpapasalamat ako kasi huling nakausap ko siya ay 16 years ago. Sa kabilang studio pa tayo noon. At siya po ay isang musikero, Pilipino, syempre, tunay ng Pilipino. Siya po ay isang manunulat na talagang hindi lang umaawit kundi nagsumusulat ng kanyang mga awitin at hindi lang po sa limitado ang kanyang repertoire sa pop, rock o whatever. Meron din siyang ginagawang mga gospel songs. Mamaya gusto kong patugtog muna ang isang awitin niya na ito may pamagat na Blue Sky. Ang grupo niya dati ay Third Day Dawn. Ano, kung hindi ako nagkakamali, ito po ang paparinig ko muna sa inyo, isa sa mga awitin ng ating kaibigan at bisita dito sa Radyo Pilipino. Ang awitin na Blue Sky.

Yan po ang awitin ni Miho, isang Christian song. I'd like to dedicate that to Tinay, kay Christian, Christine Joy Rosales, ang magandang caretaker dyan ng aking kapatid na si Grace, at kay Arceli Robles, gayon din sa mag-asawang si Jing at saka si Imelda, my good Christian friends dyan sa Kalabanga, Camarines Sur, at gayon din kay Aiden Pascual Abalayan, good afternoon. At may request pa siya kanlungan daw ni Jerry Kabangon. Titingnan natin pag nahanap natin ang awiting ito. Siyempre, Circe Hernandez, good afternoon to you also. Kay sa pinsan ko si Nono and sa Sancho, si Butch, saka si Tita Miner, good afternoon sa iyo. Patuloy kayo nakikinig. Dito pa rin sa Radyo Pilipino, ang Hoy Pinoy mula po sa 92.3 FM 3ZZZ sa talapitan ng inyong mga radyo. Isang awitin uli, ibibigay ko sa inyo. Ito po ay ang entry ng Pilipinas sa darating na Eurovision Asia. Okay, ito po yung napili ng Pilipinas sa nasabi ng competition, ano? Ito po ay si Carmel na may awiting sobra-sobra para sa inyo lahat dito sa 92.3 FM sa radyo pa rin natin.

This is a woman power. At may pa-shoutout din dito si Brad na sa mga taga mga ka-refreshing ng Lingunan at ng tropang The Barkads, especially sa players ng bowling tournament dyan po sa kay Kagawad L.A. Alejandro. At good afternoon din kay Emily Anay. Hello daw po. Kumusta ang lahat? Ang pabating birthday ni Diana Abordo Tamba, taga San Pantaleon po. Hali kay Emily Anay. Ang pagbati ay

Hindi lang pala ang batch 77, meron daw dito ang ano, batch 69 ng Magalaw Kamarinisur. Meron din silang grupo, shout out din sa inyo. Kagawad Alejandro, shout out din sa inyo. Jovan Galvog of Magaraw.

0: Hiyan po si Carmel na may awiting dinala sa atin sa hapong ito, ang sobra-sobra ang entry po ng Pilipinas sa darating na Eurovision Asia. Na ito po, ang finals po nito ay gaganapin ngayon on November 11 kung hindi ako nagkakamali. Siyempre balita sa ating kausap, katoto at kaibigan na musikero na Pilipino dito sa sa Melbourne. Siyempre si Mio, alam mo na bata pa ito, bata pa rin naman siya hanggang ngayon. Yung ang mga awitin niya, parang makabagbag damdamin, no? Parang nakakadala. Kasi it's not only as a like a Christian music, kundi yung mga lyrics at saka yung tono nagtutugma para parang hugutin yung tumatama sa dibdib mo, no? At parang dasal na ikaw rin ang nagsasabi pag pinakikinggan mo. Marami tayong mga dasal na minsan hindi natin na-verbalize kasi hindi natin alam kung anong sasabihin, kung ano ang tamang mga words, kumbaga. Yes. Pero pag may narinig kang kantang ganito na parang ito rin yung dasal ko, ito rin yung parang nasa puso ko, ito rin yung mga mithiin ko, mga adhikain ko sa buhay na magkaroon ng magandang kinabukasan, yung may pagkakataon na tayo ay nagkakamali at humingi ng tawad, sana tayo ay patawarin at the same time pagkatapos ng paghingi ng pagkapatawad, sana ay mabago ang ating sarili. Diba?
1: Right. So,
0: gusto kong tanungin yan. What was the inspiration doon sa lyrics na yun,
2: you know,
0: Mio?
2: Every day in life, the only person that we can really intercede is Panginoon.
0: And we can only rely on Him in everything.
2: And sometimes you can't express or pray what you want to pray about.
0: Mm-hmm.
2: But music finds a way of interpreting things.
0: Yes. And as they say, when you pray and praise, you actually pray twice. Parang na-elevate yung pagpupuri mo at saka pagpapasalamat sa Panginoon pag ang dasal mo ay dinadaan mo sa isang awitin.
2: Tama po.
1: Yes.
0: Tama. At ito ba ay, alam ko, siyempre galing to sa, hindi lang sa isip mo, kundi sa puso mo. Ano? Ano ba ang mga pangarap ni Mio ngayon?
2: Pangarap ko po
0: ay bago yun, may pangarap. At saka pag tayo may mga dreams, meron challenges. Kasi how the challenges are, what are the steps or ways to achieve that dream? Una muna, anong pangarap mo sa ngayon para sa iyo at saka pamilya mo? And pangalawang tanong is, how are you planning to achieve it?
2: I think ang pangarap ko po ngayon ay more so to focus on my son, who's autistic on level 4 level on the spectrum, which is the highest of the highest.
0: The highest.
2: Mm. And juggling things can be complicated. And, you know, this obviously, Panginoon talaga nagbibigay ng strength sa akin.
0: Ilan taon na yung son mo?
2: 7 years old po.
0: 7 years old. At kung nasa spectrum siya, isa sa pinaka-challenging ano talaga yan, yung mga bagay-bagay na i-handle ng isang magulang, di ba?
2: Opo.
0: Oo. How are you coping?
2: I think by the grace of God.
0: Uh-huh.
2: You know, just through prayer and just keep on moving forward. Persevering.
0: Yeah.
2: I know by faith that all things work for good.
0: Correct.
2: For those who are in the Panginoon.
0: Oo. At naniniwala ako na ang Panginoon, hindi tayo bibigyan ng mga challenges kung hindi natin kaya.
2: Correct.
0: Just have to cooperate and do something about it because He will do the rest. Diba? At sa ngayon, sa sinasabi mo yan, nararamdaman mo ba na nandyan lagi ang Panginoon sa iyo?
2: Opo. His presence, it's divine.
0: Yeah. Like, yeah, of course.
2: You know, everywhere we go, we feel His presence. As long as we sort of lean towards His understanding but not our understanding.
0: Yeah.
2: Sometimes we tend to go in a way where we think our way is right.
0: Yeah.
2: But it's not necessarily the right way because the Lord is protecting us from going that way.
0: Correct.
2: So,
0: May tanong ka

0: and sis, Grace and Sancho para sa inyo to. At saka daw kay Brad L.A. Alejandrino.
1: Ang pinangarap-narap ko.